Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.

0: Wow, Mbak Po.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, city macho, layang macho.
3: Arto, utara takar.
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora ba?